0: Awatiwero itotu desmobia yagwana. Awatiwero itotu desmobia yagwana.
1: Pero ni kila wanka
0: tifute donyo
1: gege
0: Gender mi o ba mi loju je Olorun.
1: Ah!
0: Gender mi le wa ni.
1: Na mi bo wa ni.
0: Gender mi ni ko ni gender mi o ran daada la.
1: Awon kan ti soro pe ngbati boda fa njo kini pe awon eyan won ri nkan so si.
0: Won ri nkan so. Won ja pe ngbati mama fa.
1: Gender mo. Gender M wa fa. Na gender F de ni.
0: Gender F
1: wa fa mo mi moro. Gender F ma wa fa. Jugbon wa ti gender M fa.
0: Awon eyan won kan sara si bayi.
1: Awon ati wi pe
0: tease ni won pe.
1: Ati wi pe awon o gbe kurukuru gba enu koja.
0: Ibo na wa gbe gba.
1: Won gbe gozi ki won kan gbe hanu ni. Ko go won o tu kurukuru.
0: Eruku la la mo nta o yeri yeri. O
1: tu kurukuru, o tu kurukuru bi eleyi. Eleyi se pe wo mi, mo se.
0: Ko si
1: o gbọdọ lo ti won fe osele na ni e je te pe aro la aro yi o
0: trending yo ona wa ba go ko ba ko sha nu ni bo la nlo nu aye
1: life cloud ke gbe cloud
0: kini na ni mo mo fa
1: si galile yi
0: o do loju sa
1: ibi awon kini gboro bi bi opa akise ko opa mo seun se bi be ni ti won
0: se le yo ni koko bayi
1: si ga ke so koko si ga gboro ire le ti Mr. Sisi fa na
0: ni awon la won wa fa ti o tu
1: wa fa la fa tu aba tu bi pa ki
0: olohun o
1: afa
0: amusa amun kankan be to je wi pe ale kankun iwa omolu abi to e ka ma ba lara awon eyan ti o ma je eko fun awon mi
1: ba pa won ta ba nwo ti won ba ti wa ni ipo ojo
0: agba
1: ati awo ko se lawujo a ma wa sora ni je ki nkan yen o ma han si gbogbo aye ki o ma ba ba enti a pile re ta tori egbe to kale
0: ko ma baba je
1: erongba yen je tori erongba yen ni wipe a fe fi se igbe laruge asa
0: ati se
1: ati se
0: ile yoruba
1: ta ba ri eni to ye ka foju omo lu abi
0: wo
1: ti wa nku fin
0: erukun
1: ni waju gbogbo aye tori enti camera ba ti gbe
0: o ti di gbogbo aye
1: o ti kuro loro nto do
0: kan ba di odo odo mo
1: o ti di agbaye baun tori na o si ti di agbasaye ka ma
0: bawon ara oke won ba si so won ni African woman ni na ni
1: eh nti won so nu e na wo o ya gele o lo leke owo ti bile o wa di iya nsogo
0: o wa pada di
1: iya nsogo gan
0: eh awon ki te be
1: won ni ku fin ni rujo nkan bayi
0: ewo ni kini
1: nti are fin gan lenu iya nsogo Sogo nikan mo mo ti mo ti mo tuna lenu.
0: So pe wo ti e ni kini
1: kini lo ni. E ku ojumo, e ku oye to la perengede, a ku aseku odun.
0: Aware o.
1: Emi o se opo re loke epe.
0: Ami ase edun.
1: Ninu ola oro, owo alafia eku ti se bale oro funra re gan.
0: Ami o.
1: Tori be eyan lo lowo bi isekere bi elewi odo, bo lola, lo lowo bi obereke. Bi alafia ba nbe ti o si bi alafia ba ku ti o si nbe o ku die ka ti to na nu tori ba o ku ise otan be yan ba ni alaafia bi owo ba ti e ti de ogun oro lo ni owo npada bo na nu
0: be ni
1: akiwa o wi pe akojumo akoye to la perengede oni na ni ogbon ojo kokanle ni ogbon osu karun oni lo su pari
0: o pari loni o
1: osu ebibi pari loni ti e
0: o pari o pari o
1: olorun se nso kokan fun e o nigba mi gba o
0: pe
1: ka tu to ri me
0: 16 o tu dodun tin bo
1: olorun o di 27 awon yan ma npe mi loni ro ani e yo tu ti gbe ro re de nu
0: o parori o ah iwo ke
1: iwo ni o parori
0: o won mu awon kan die die laye nigba mi to ba wa rant na ni
1: o ko lo ye ka ma pa
0: wa rant na ni
1: o ni wa rant la mo mu loye bi o ba rant ipa ni bi en pa ko Olorun waju opele oro Adeosi loruko mi Elephant Soloyin re okan so ajana kutegba agboje efun papojo ti fun te do royin must show
0: ati
1: sere gede gbere gede
0: o gbe bi omode
1: o se bi omode lo mo tun fun ojo ojo kuro
0: oh my god o do fa fa o to pe o my god
1: ma deyin so ma deyin so
0: ah won mo pada mu bread wa o
1: eyin bakery e se
0: re
1: da ko da ru ko ara
0: amina tade ton badness loruko temi atun ti de lori ri ti fun te do laaro to ninu e je jo Kawasaki oni esto level o na loro na ba lejo no iya di ni yin re o motara yin eleyi to se be to
1: no se normal aleti le
0: o
1: ngegeji
0: o
1: ori agbomida
0: mama
1: aleti
0: won ti je to
1: a ma je kini tan bi ti e se patako
0: o di patako e si je
1: ti o subu to e ti mo pe awon akole iroyin la ma nkoko sabi sabojo fun yin koni splash ni won pe bi by 105.5 fm
0: yes,
1: the
0: ke.
1: Integrity station promoting right values we were in punch in bembi lo roto ni to je Sunday Punch Vanguard Sunday Vanguard the nation tribune Sunday tribune Sunday Nigerian tribune Sunday Daily Trust ati Daily Post na
0: yato support
1: e yato support gbo bembe on News Telegraph na okan ojo kan ireni bembe lo ro toni ta ma sabi sabojo fun yin gege bi ireni ti bembe lo ro toni bi eto edibo gbogbogbo todun 2027 tin kan kun gbogbogbon won ni Jonathan are ana lorilede Nigeria won ni ojawe olubori ogba ticket o
0: ta
1: ogba ticket ati tun dije dupo labi ase egbe oselu PDP
0: baba lotu eke
1: once again is gonna go again
0: okay.
1: Peter Obi ona gba krenke trente chanchoncha wo samko awon na gba o won gba ticket o ticket te lowo pari I'm finally pari pa bamba
0: rire
1: gomina ni ipinle toyo seyi makinde ona gba ticket o jawe olubori gba ticket ati dije dupo are labe ase egbe oselu elege ta mo si APM where a punch lo gbe ekun rere nbo nbe
0: o da oro oselu lo bawo laaro toni oro toni se pelu isele jinigbe to waye ni ipinle oyo o na lo mo mumulaya temi bayi o nitori pe eni ti se gomina wa ni ipinle oyo amoju ero seyi makinde babo ni ona niyan won mo gbegbo lo nkan kale gbolowo ohun isiwo iworowowo ohun abajijo ogegun ni gun ni o e pe ki seyi makinde wi ni won ni se yi loro gbogbo to ni se pelu eto abo nile yi o ni bi agbara awon mo o bi agbara awon wa mo yi o na lo si sokunfa bi awon mo yi o ti se di riri
1: eni pe
0: atawon ati awon oluko won ah ni bo gan ni ati gbogbo lo njade kini to fa sababi e gan eyan mo gbo laaro toni se ripoti fun o si tedo royin be
1: o da lodo temi nbi lori oro eto abo to se pataki to se koko yen na ni o ni royin tin wa latodo alakoso fun eto abo lorilede Nigeria jagun ajagun feyinti Christopher Musa
0: nani
1: o ti se ileri o wipe se ri gbogbo awon ti nbe ni gbe kan awon koloran si ajinigbe ni
0: eyo
1: ani ni awon gba idande won o be ni o se ileri be o si npe fun atileyin latodo awon wo
0: eyo
1: e ma mo nigba ti asiko ba to tori pe igi kan o se gbo igi kan o le da igbo se
0: be ni
1: na lo foro ohun so punch lo gbe
0: o da kana na ma ga ijambo ijakede o na ni oro awon osise ele to ntoju awon alaisan nile ewosan won gbogbo ele ti nbe ni ipile Kwara nlo je bayi o won ni agbajopo egbe awon nurse e tin be ni ipile Kwara o na ni e mo ti nawo gbedeke olose meji sori tabili ijoba won ni ipile Kwara pe e wo ske tu wo bi bayi ba ko jale pe eyin oni mojuto igbadun ati awon gbogbo tin be nle loro gbogbo to ni se pelu awon osise nurse ni ipile Kwara a je wi pe iyanse lodi le fi run mu o iyanse lodi ohun yo wa lo faafa yo to pepe ko ni gbe tun fulu dani debi ti omo bomo kekere sere ni o ni bo gan ni ti gbogbo lo njade eyan mo gbo laaro toni ti fun tedo royin gba ni se
1: o da bi as ko ba to e gbo ekunrere royin ti fun tedo royin ele na lapo odo temi to je pe punch lo gbe oni bi ti won ti ni awon agbebon wani nani wanti ji agbenu so fun a eni kanti oje eleto abo lewa tele tele rio. Ye pa. Wakbe un ati ayare.
0: Come again.
1: Oh, lan se military. Wani ex-defense spokesman, wife, wati ayare. O nani wanti ji wakbe ba yo.
0: Ah.
1: Ni tori olon. A ti se isi o. Agbenu so. Fun ajo eleto abo le Nigeria tele. Ohun ni won ti gbe yi punch lo gbe o.
0: O da to ba ri be won ni ile ise olopa eka won ti nbe ni ipinle Imo ni amo ti na wo ga won akeko meta kan o. Ele ti nbe ni ile eko Federal University of Technology to wa ni Owerri ni ipinle Imo. Nje kila mete ta se score woni akegbe won eleyi to je omo odun mokandini ogun mokale ni ogun 21 years old on the graduate o na ni amo se be te na lana pa o won la won lu tititi emi te bode pokan lara re ni amo se atiku re o nibi to tin gbegbo lu won lagbara kan kale lori eni ti se lulede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu to nti alakoso fro gbogbo to ni se pelu olulu lulede wa Nigeria ilu Abuja nu o iyan yen son wike kiri gbolohun to bode lenu re onise ri awon isele kan le to waye nibi eto odibo abenu egbe oselu ti PDP ni ilu Abuja le ti egbe gida na e ma gba bi e gba be e ma gba be
1: e gba bi
0: onise ri gbogbo nta nso yi o ye ke ti mo bi o ti wa e mo wa awon ti nbe nbe Tinubu ati Wike ni nibo gan lo ti wa gbolohun jade e bo ti lo nu egbe oselu mi kin ti e pelu egbe oselu ti PDP eyan mo tun gbo laaro toni o ba koko re ba ti tun
1: ipinle oyo na lemi na tun wa fi kale si bayi o to dabi iroyin omo kende iroyin to mule kan ni o won ni eni ti se oko olori eko olori ile eko ti esin ele ti won ni won jigbe lara won ti won jigbe ni oko arabirin principal won ni o bukuru sekun o bukuru sekun o wa rawo ebe si gomina Seyi Makinde pe ejo ntori olohun e dakun e ma wo wa ran me ba gbara nbe lowo yin etete je kikini ohun o ya ke pa edande awon eyan wa e je kan wa gba dande aya mi nbe nbe awon mo nbe nle awon to ko won nbe nbe to mo aya won nbe nle awon taya won nbe nbe to ko won nbe nle awon to mo won nbe nbe to bi won nbe nle kila ti wa se yi si kila ti se yi si punch lo gbe jade ekun yen po o
0: opo
1: ekun yen po la eleye soro pe yan fire service karoyin
0: kuda e bi won na ba wo awon foran kan to tun bode lenu jo meta yi nibi ti oga agba li eko ngan tin soro tele tele ni mama n fi okan akin gbe ni bayi ko si okan akin be mo mama ti bere si ni tomi loju poro poro ti won si n je ko di mimo wi pe awon ara bi won tun ti naka si eni ti won tun yin lorun o bi ijọba o ba tete gbe igbese lori nta won fe awa wa nlo akoko yi lati ro gbogbo eyin toro kan patapata tori pe loni lo di ojo kendi ni ogun o
1: kẹrìndínlógún kẹ
0: bẹẹni
1: kẹtàdínlógún
0: dada báyìí
1: bẹẹni
0: ti won ti wa lakata awon ikọ ajinigbe ọhún ẹjọ abẹyin ni gbogbo eyin toro kan ìjọba àpínlẹ̀ wa nípínlẹ̀ ọyọ
1: amojú ẹ̀rọ Seyi
0: Makinde ẹ̀ náà ló lórí ètò ààbò fún wa ńlẹ̀ yìí o à ń bẹ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Asiwaju Bola Ahmed Tinubu
1: ẹni
0: ààrẹ tẹ̀sùjí olórí fún ètò ààbò fún wa lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà o gbogbo ẹ̀yin òṣìṣẹ́ elétò ààbò òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ni òṣìṣẹ́ ọmọ ológun orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni abẹ́nílá Àbòlú àti gbogbo ẹ̀yin tọ̀rọ̀ kàn pátá gbogbo ẹ̀yin olórí ẹ̀sìn gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ wípé olori le je
1: lawon agbe ati je ekun
0: edakun ati ru ekun ati je ekun atamotekun
1: atagbekoya atagbekoya
0: a pe yin edakun ejo e gba wa lori oro yi oba to ni wa yo si kun gbogbo wa lowo o
1: ami e wa je roju oja kare epo lowo ta ba pada de ka tesiwaju enlembeun e ku kale
2: Ango, ajodun raja ledinwo kini re odun un re ni foodco lati friday ojo 22 titi di sunday pari osu karun yi wa gbadun awo kan rice atadi esikin fegberun kan abo naira 1500 naira pere tori pe wona jaye olobanu congo meta rice pelu ororo sebe devon king 750 ml fun 9599 naira ready classic to sara oto pelu 50 cl co 1500 naira idibejila pepsi 7 up mirinda 60 cl to je 4548 naira tele ti wale si 4439 naira bayi Ororo sebe power oil 0 fast 3 liters 13,300 TD 11,549 naira morning fresh zesty lemon 1000 ml to wa ni 2,835 naira tele ti sokale si 2,399 naira ibadun repete tun be fawon ewe layojo awon ewe be ba ti raje egberun meta 3000 naira pere nile onje wa awon omo yin o kunju ara tabi kun o gbadun orisirisi ere daraya ni gbongan re wa fogbon seju eko gbogbo ebi atawon omo wa jifa pelu gbadun ni food go lati friday 22nd may titi di sunday 31st Ajodun Raja Ledinwo ko jefa ni food co
3: Slash FM Media Academy Nibe lawon eniyan ti fi igba bu mi eko eto iroyin sori Astamba gidigba soke tente ninu igbo safefe pelu ikose mose ati iwo moluabi Awa keko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin ka kiri agalaye
4: Eyin temi ba woni o sewa
5: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa? Láwọn náà ṣe fúnra wa.
6: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédokun. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
7: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi di ńlá mọ́ mi lọ́wọ́.
8: Ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbọ́ mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jẹ́ ìké fún ọ. Kúkú mọ́ nínú. Gbéralẹ̀, máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ láò ti gbẹ́ nù yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0807-112-4000 Flash FM Media Academy.

Eka bo pada iroyin ile okere olooto agba ile Lebanon Nawaf Salam ti fesukan ile Israel lori bo se nkolu ile na omogun le Israel lo gbemi lenu osise leto lera kan ni agbegbe gusu ile ti Lebanon ti won sun te siwaju wo ile Nabati gege bi awon Kesbola se tun kolu agbegbe ariwa ti ile Israel akowi agba tori si eka eto abo ni ile America ti se kilo pe ile America ti n gba radio lori ikolu re tako ile Iran bi idunadura laarin ile mejeji ba tun fori sopon awon omo ile Palestine ni agbegbe Gaza ti se daro dokito onimosegun oyinbo ni Jaman Abu Aoun eni ti ikolu ile Israel seku pa ni arin gungun Del El Bala. Ni tire idaraya agbábọ́ọ̀lù ni fún ikọ̀ ti Super Eagle Alhassan Yusuf ti dáwọ̀ ìdùnnú fún sísọ àmì ayò àkọ́kọ́ wọlé

0: kaasan o esiku isinmi oni eyi ni oro lootu lati nu okan ojokan iwe iroyin ojojumo le wa to jade lose to koja lo yi eyi to nde si eti gboyin lati ikani omoluabi the integrity station splash 105.5 fm ile funfun balao ni adugbo felele nibadan lorilede nigeria latin kan si yin eyin olugbo wa jake jado orilede agbaye ije loruko lotu eto yi oluwa seun omo akinola ni emi lere shitu alagbede ede fin kiyin kabo sori eto yi eti ape ni oro lotu e ma ba mi kalo oro lotu iwe iroyin the nation fun ti ose to koja lo yi ohun na la fi side eto wa oro lotu fun toni eyi to pin si abala meji abala akoko o nso nipa igbaju igbamu o nso nipa gbaju gbaja onkotan taba n soro nipa gbajugbaja onkotan eni ta bi lodun 1935 ti o si re bi agbare lodun 2026 ta wa yi kama wule ti e so nkan mi ninu osu karun to koja lo ni baba papoda leyin odun mokanle ni adorun 91 years loke pe olugbe ti a n peri je oluko agba ati onkotan eyi ti o da yato gedegede eyin olugbo mi ta jo n ja ladun eto yi eyi ta pe ni oro lootu lati splash 105.5 fm ile funfun balao felele nilu ibadan oluko ni tu ni iriri ina ni alagba segun osoba eyi ti a n se agbeyewo igbesi aye re ni abala ta wa yi bo ti e je pe alagba segun osoba ti a n soro re yi o ti rebi agbare akosomose onkotan ni alagba segun osoba ti iwe iroyin the nation to n se iranti re fun igbesi aye rere eyi to ni loke epe njẹ ẹjẹ mọ bákan náà pé alàgbà ṣẹgun ọṣọba tí ó lọ sí ibùdó òsinmi tá a wí yìí ó jẹ ọkan pàtàkì nínú ìgbìmọ alábẹsẹkẹlé èyí tí ìjọba ológun orílẹ̀-èdè nàìjíríà gbé dìde láti ṣàṣàrò lórí àkójọpọ̀ ìwé òfin ilẹ̀ nàìjíríà lọ́dún 1979 ọmọ̀wé ṣẹgun ọṣọba tàwí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún tó ṣe pé wọ́n tako àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn tí wọ́n wà nínú ìgbìmọ̀ alábẹ́sẹ̀kẹ́lé tí ó ń ṣiṣẹ́ lórí àgbékalẹ̀ ìwé òfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà nígbà náà lọ́hùn-ún pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ọ̀mọ̀wé yusuf bala usman alàgbà ṣẹ́gun ọ̀ṣọ́bà ló ṣe àkójọpọ̀ ìwé òfin olójúwé 75 tí ó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè nàìjíríà àmọ́ tó yàtọ̀ gédégédé sí èyí tí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yòókù tó fọwọ́ sí léyìí tó túmọ̀ sí pé ọ̀nà méjì ni iṣẹ́ ọ̀hún pín sí àwọn kan wọ́n fún wọn láàyè láti gbé ọpọlọ gbóná lórí kíni gan ló yẹ kó wà nínú ìwé òfin nígbàtí ìsọ̀rí kejì ó tún jẹ́ àwọn tí wọ́n tún ń gbé ọpọlọ gbóná lọ́nà míì wípé báyìí ká ṣá báyìí ká wòdì wọ́n lè ní àǹfààní láti kọ méjèèjì sílẹ̀ láwọn eléyìí tó bá jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì pẹ̀lú àtìlẹ́yìn yusuf bala usman àwọn méjèèjì ni wọ́n dìjọ gbé ọpọlọ gbóná dáadáa o lórí àkọọ́lẹ̀ ìwé òfin oní ojúùwé 75 ta wí yìí èyí ni lọ́dún 1976 àwọn méjèèjì ni wọ́n dábàá abala immunity ehe se mo oro ti egbo yi o fe fi apa kan ijo ede gesi re ta ba so pe won daba abala immunity ta npe ni immunity sinu wi ofin ile wa eti a npe ni immunity clause fun eni ti o ba di ipo are mu ati awon gomina ipinle gbogbo ti nbe lawon ipinle orilede Nigeria koda won tun se ipinu bakan na lori gbedeke ohun to ye ki ojo ori ti oloselu ni lati ni je ti o si sise bakan na ninu ijoba to ni lati je eyi to ma je itowogba eyi ti se ogbon odun nigba na ohun ta n gbiyanju laso ni pe gbedeke ojo ori to kere ju ti won fowo si nigba to n se akole iwe ofin ta so yi ni won pe ni ogbon odun 30 years o kere ju awon ipinnu ti won se ti o di akole sinu iwe ofin orilede Nigeria nigba na lo wa nibamu pelu igboya ilana atele ati nini ife orilede leyi to se pataki pupo leyin oreyin ijoba ologun le Nigeria ina la gbo wi pe won tako akole awon eniyan perete kan ti won sise lori akojopo iwe ofin orilede Nigeria nigba na lohun oda won se akosile re ti won si gbe ojulowo iwe ofin ti won fowo si jade eyi oni lodun 2019 leyin eleyi nko agbo wi pe osoba o gbe ti e na kale pelu awon iko ton jo sise lori akole iwe ofin ohun nilu Eko lodun 2019 onimo akotan ati akikanju ajafeto ilu ni Segun Osoba ti a n pere lowo yi o papa je olorun ni pe ni ojo 14 osu karun odun 2026 ta wa yi o ma se o logun Leko ti lo leyin eni odun 91 ni baba papoda leita mo si 91 years old akole ologbe Segun Osoba to je akosemose onkotan lo se agbekale ipa to ye ki isakoso ijoba o ma to lorilede Nigeria Segun Osoba baba agbalagba eni ti o lo odun 91 laye 91 solid years o mo se o bo dele kokile baba agbalagba Segun Osoba bo dona kokero ona okunrin takuntakun bi erin yagi loko ni Segun Osoba eran lo ake Segun Osoba onkotan ina la n peri eni to jalaisi ni ojo 14 osu karun ninu odun ta wa nu eyi okunrin ta so yi o gbajumo bi isana eleta manigan ni tori pe o je eyan takuntakun bi erin yagi loko ohun na la n se daro re lori eto wa oro lootu lati splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele mbadan wa ri onkotan akosomose Segun Osoba yi ohun ma tun yato gedegede si osoba miran ta mo bi eni mowo ki olorun duro ti molebi agba onkotan yi Segun Osoba fun ise rere to gbele aye se o ma se o baba si wa ni ore ofe anu atoju rere eni odun 91 years
1: ẹ̀rin o. Àjọ̀dún rajà lẹ́dínwó kínú rẹ̀ ó dùn ń rèé ní Foodco láti Friday ọjọ́ kejìlélógún títí di Sunday ìparí oṣù karùn-ún yìí. Wá gbádùn àwo kan ráìsì àtàdìẹ síkìn fẹ́gbẹ̀rún kan àbọ̀ náírà 1500 naira péré tí ó rí pé wọ́n náà jayé ọlọ́banu. Congo mẹ́ta ráìsì pẹ̀lú òróró sebẹ̀ Devon King 750 ml fún 9599 naira. Búrẹ́dì Classic tó ṣàrà ọ̀tọ̀ pẹ̀lú 50 cl Coke 1500 naira. Ìdì méjìlá Pepsi 7-Up Mirinda 60 cl tó jẹ́ 4548 naira tẹ́lẹ̀ ti wálẹ̀ sí 4439 naira báyìí. Òróró sebẹ̀ Power Oil Zero Fast 3 liters 13300 ti di 11549 naira. Morning Fresh Zesty Lemon 1000 ml tó wà ní 2835 naira tẹ́lẹ̀ ti sọ̀kalẹ̀ sí 2399 naira. Ìgbádùn rẹpẹtẹ tún bẹ fáwọn ìwé láyọjọ́ àwọn ìwé. Bẹ́ẹ̀ bá ti rajà 1000 meters 3000 naira péré nílé oúnjẹ wa. Àwọn ọmọ yín ó kunjú àrà tàbí kí wọn ó gbádùn oríṣiríṣi eré ìdárayá ní gbọ̀ngàn eré wa. Fọ́gbọ̀n ṣẹ́jú ẹ kó gbogbo ẹbí àtàwọn ọmọ wa jìfà pẹ̀lú ìgbádùn ní Foodco láti Friday 22nd May títí di Sunday 31st May. Àjọ̀dún rajà lẹ́dínwó kó o jẹ̀fà ní Foodco.
2: My daughter, I like the cheerfulness in your voice, especially after the fright Papa gave you. No thanks to diarrhea. Where is my grandson?
3: Left for school a few minutes ago.
2: Oh, so he's not strong enough to go back to school. I knew giving him ORS would do the magic and stop the purging. I even brought some more for you to keep in your stock.
3: Really? Thank you, Mama. The zinc tablets helped a great deal.
2: Zinc tablets?
3: Oh, yes. I gave the boy a fresh mixture of ORS as he was purging and zinc tablets for 10 days, which stopped the diarrhea quicker.
2: I see.
3: Mommy. Yes. Baba.
2: Are you okay?
4: Yes, Grandma. I only came back because I forgot my exercise book.
5: With diarrhea, ORS replaces the water lost, and zinc tablets for 10 days stops the diarrhea faster and makes children healthy. If symptoms persist, take your child to a hospital.
6: Are you in need of a nice and comfortable, fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs. With a home away from home feel, Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com. or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.
7: It's the season to celebrate and even better to save big at Foodco.
1: Yes, so it's the Foodco Festival of Savings. Come experience hot deals from this May 22nd to May 31st, 2026.
7: Enjoy a plate of rice with chicken for as low as 2,500 naira. You see, say this season, you go chop better. Get 3 congos of rice plus 750 ml Devon King oil bundle for just 9,599 naira. Classic bread plus 50 cl Coke for only 1,500 naira. Pepsi, 7-Up or Mirinda 60 cl pack of 12 was 4,548 naira. Now 4,439 naira. Power Oil Zero Fat 3 liters was 13,300 naira. Now just 11,549 naira.
4: Oh, we can play too.
7: Of course. On Children's Day, when you spend 3,000 naira at the restaurant, you enjoy a free face paint for the kids or 30 minutes at the games arcade.
1: The service is still plenty. Oh, hurry now. Bring the family, bring the kids, and enjoy better prices. From Friday, May 22nd to Sunday, May 31st, it's the Foodco Festival of Savings.
0: Ọ̀rọ̀ olóòtú látinú ọ̀kan òjọ̀kan ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa tó jáde lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ. Iná ni à ń gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ láti ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM. Ilé funfun Báláwo Fẹ́lẹ́lẹ̀ láti ń kàn sí Ìbàdàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Tó ètò ń tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ olóòtú lónìí ọjọ́ Àìkú Sunday, iná ni a pè é. Mo sì mọ̀ wípé ẹ̀yin gan ẹ̀ ń fìwé lórin bí a ṣe ń bá ètò ọ̀hún bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Eje kin sira wo abala keji oro lotu iwe royin the nation fun ti ose to re koja lo yi e ton pe ko mu okun re ni awon olopa lo so omo nile olona di afoju lapapa ndodo eyin olugbo mi kini iba sele to fi wa je pe igbaju igbamu ni keri keri ba wolu igbaju igbamu awon olopa lo ma so enikan di eni ti ko le riran mo pelu oju mejeje gbas gbos won fo leti won gba loju o ma se ta wa leni na ta n pere eyin ti en tele wa lori eto wa oro lotu ta leni na se ta leni na to n ke gbajare pe owo tawon olopa fi mu ohun nigba tohun wa ni ahamo o ti buru ju ati pe iwa ika ti o lafiwe ni won fi da seria fun ohun ki wa ni nkan to sele gan eyin ti en tele wa lori eto yi oro lotu ohun ti an so gan ni pataki ni pato na ni pe bi eniyan omo Nigeria ba fe sun kan awon olopa o ye ki eniyan le tusu desale koko ki a le mo bo se je bi isu se ku ati bi obe se be ki abajade iru iwadi be ko si di mimo bo ti ye ko ri niyan labe ofin eri ti Idris Muhammad to fi han niwaju ile ejo giga ti nbe ni Mina nipinle Niger labe idari onidajo Michael Abdullahi o ti wa fi di e mole koda o di ohun tawon osise akoroyin ti won gbe yewo lotun ati losi nigbalawo ni koko baba asasun ki lo sele o wa di nkan ti gbogbo eyan ti nbe ni gboro ni ipinle Niger won wa ngba oro yi bi eni gbagba oti koda awon le ise lajo lajo ti won ja fun eto omoniyan kaluku won lo ti ngbara ta o lori oro to dele yi nigbati won ni ki Muhammad ko rojo ni waju adajo ile ejo Muhammad ni leyin ti awon olopa ti won lu ohun tan bi kiku bi yiye ni ohun di eni ti oju mejeje ohun ko riran mo won se n fo ohun leti na n gba ohun loju ni sisentele afi bi igbaju igbamu ti kerikeri ba wo lo awon olopa otele muye won ti ntiraka lakaka lati le se iwadi kikun nipa bi oro ohun se je o to fi wa je wi pe eni ti won fi si ti won fi si atimole olopa ti won wa nfi ya je lotun losi ni wa leyin o wa deni ti o riran mo o oju mejeje o ti rele lapapa ndodo debi ti ko ti e le riran mo se ri pe wahala wa gan o ohun ti o sele ti o wa di pe won ma wo oluwa re lapa iyaka lo si ago olopa depo depo pe won o sileku ti yan mole olorun obo ni je ki o sele si wa o amo yi to je agbadura gan eyi to je agbadura gan ina ni wipe ki a ma sora Emmanuel ore sanwo so won na gbo nkan ti mo nso alakoso studio ni wakati yi e je ka ma sora eyin eyan wa ifura na ni ogun agba e je ka ma sora eyin eyan wa oro ti mo nso yi o ti yi opolopo awon eyan to n tele wa lori eto yi oro lotu lati splash 105.5 fm ile funfun balao ni felele ni lu badan oro n wa di ohun ti awon osise oniroyin ti won wa n gba bi eni gbagba oti nigbalawo ni koko baba asasun ti won gbe jade pe iru wahala wo leleyin nisin eni toju mejeji re o fo tele lori wipe won gbe lapa iyaka o di atimole olopa lo ba di pe oju mejeji lo gbare o ma se o koda awon ile ise lajo lajo ti won ja fun eto omo niyan laarin ilu kaluku won lo ngbarata lori wahala to de leye nigba ti won ni ki Muhammad ki orojo nile ejo Muhammad lo ba ko oro oni leyin ti awon olopa ti won ti lu ohun bi kiku bi yiye tan ohun di eni ti oju mejeje ohun oriran mo to se pe okunkun birimu birimu ina ni oju ohun ri ko riran bi ti tele mo a je pe igbaju igbamu ni keri keri ba wo lu keri keri nikan ko okosun ti ka eniyan o le se oni awon olopa otele mu ye ti won tiraka ti won lakaka lati wadi bi oro won se jegele oni won fun ohun ni ifoti ati ilukulu na ni ko seni to ti e farabale ko ti e saanu ohun e debiti ohun ko riran mo patapata ele ma ga o oni awon osise otele mu ye nipinle Niger ni won lu ohun bi kiku bi yiye o ti ohun fi di eni ti ko fi oju mejeje ohun riran mo oni gbogbo akitiyan lati ri oju mole ara ohun pada lo ja si pabo eyin eyan wa oro lotu latinu okan ojokan iwe iroyin ojojumo le wa to jade lose to koja lo ina ni a n gbon yebe yebe lati ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun balawo felele mbadan lorilede nigeria ibe naa lati n kan si yin bo ni nibo le wa te ti n gbadun wa ni osan tuni se le le wa ni abadugbo ina le n takuro so pelu awon eyan yin abe tun lo si shobu loni kata kara kara kata ojo wo le fe nisinmi gan adele so le je pe eyin wa lenu rin ajo olorun yo pa lo ati abo yin mo o ki esi ma la kiyesi eyin na mo bi ti orilede nigeria de duro ni isin e ma sakiyesi gbogbo bi nkan se nlo o ki esi ma wo otun atosi ko ma lo je wi pe awon ati la wi olorun bo ni je ki ari wahala lenu rin ajo

ti wa ni ojuwe oro lotu we royin Nigerian Tribune fun ti ose to koja yi eyi ti won pe komu okun re yen koko oro lotu na ni won pe ni o to asiko lati mowo duro lori itaje sile gbogbo to nsele lorilede Nigeria Nigeria o ri bayi tele abajo ti o ba fi man soro kan eyin ti en teti beleje ma gbadun eto yoro lotu won ni bi omo ale nu ile kan o ba ti dagba a si je pe wahala o mura ni ko ti de a wa kuku mo boya awon omo ale le Nigeria no wa sora won di ajinigbe agbe sumo mi won wa n pa awon eyan ni pakupa laise ranu gbo bo ti le je pe ise afomo ina ni koko ohun to ye ki ijoba Nigeria ko moju to bayi papa julo lasiko ta wa yi be ijoba orilede Nigeria o gbodo so pe ohun ti tiraka la kaka ohun gbiyanju o to ko ti to nkan kan o kolon ko ran ijoba apapo ati ijoba ipinle kankan lowo o ko ti debi kankan o tori isele buruku to nsele lojojumo pe a ngbe ni so sinu gboyi papa julo atodo atagba tomo kekeke o je nkan ti o nda omi tutu si yan lokan won si ni o nbo o nbo awon la dede eyin olugbo mi looto are Bola me Tinubu ko le so wi pe akitiyan ohun ilakaka lati fopin si itaje sile ati aiseto abo lolede Nigeria o ti debi to ye koto koto kankan o ijoba ogbodo mowo duro tori tele tele iru awon nkan to nsele yi ko sele ni Nigeria o si ye awa na eyin na te ngbo wa nbe hun o ye eyin na ipe awon ika eniyan won tori ifekufe tara won lasan awon lo nsagbode gba awon lo nso ni gbowo fawon adaluru awon agbesumo mi iko ajinigbe apaniyan ojo o leyin na lewa ronupiwa.

ma sele lorilede ko ye ko ri be se bi won Nigeria omo Nigeria kan soso la pera wa ki lo wa de o gbogbo ton sele ni isin ko sele tele ki le fe so fun wa won te so ni pe seyin gan mo pe awon kan won na owo ribiribi billionu trillionu naira lati le ri wi pe ki ijoba kan ko ma se dede ko ma le ni fokan bale igba se gba awo sawo kini kan sele de ni pako ko ri bayi tele ni Nigeria ko ri bayi tele ki lo wa de to se pe ojojumo la ntaje sile ki lo wa de to je pe ojojumo la won eyan sa koloba koloba lati le sanwo pasiparo emi lori molebi won ton ba ji gbe afi rinrin ajo eru nba wa omo nlo sile iwe eru nba ni arin laarin igboro a n weyin pupo ju tori pe amo to nbo ni waju okada tun le gbeluwa re subu olohun la orilede Nigeria koja ejo baba laanu wa ko ri bayi tele looto are Bola Ahmed Tinubu ko le so pe akitiyan ohun ilakaka ijoba re lati fopin si itaje sile ati fifopin si aiseto abo nle Nigeria boya otito ko ti to ko si gbodo mowo duro Olorun gan ninu anu e yo ro ijoba Bola Tinubu lagbara o lati le se gbogbo nkan to ye ki won se o je nkan to ye awa ara ilu lenu wi pe kaka ki a ma tete wogbon da lori ba se fopin si gbogbo wahala ti nbe ni gboro Nigeria ye to wa je pe oro ibo bi kaluko se tun bo sipo bi o se gbagbara kun agbara lo wa kan gbogbo wa e je ka ro dada o Nigeria orirun wa ni o ko gbudo baje ki Olorun ko saanu gbogbo wa to eto yi na o ti nwa sopin lo die die e je kin se pa eyin eyan wa oro lootu na ni o lati splash 105.5 fm ni le funfun balao ni felele ni badan oro itaje sile lorilede Nigeria o gbodo dopin afẹ akọ ki Olorun funra re ko la orilede Nigeria koja gbogbo bi ba ti je are Bola Ahmed Tinubu gan mo pe ohun ko ti seto ki Olorun ko ba wa ro lagbara erongba joba apapo le Nigeria ni lati ri daju pe ekun ke bi eku eye nke bi eye koda awon omo eniyan gan a ma fohun bi omo eniyan adura ti a n gba leleyi e ma so orilede Nigeria di ibudo ogun mo wa lowo e ma so inu gbodi ile tawon akeko wa tawon eyan ji gbe wa n gbe lati bi igba pipe seyin to wa je pe awon omo wa won o le je ounje kan gidi kojo ma pa won Olorun saanu wa Olorun ko ba wa ran are Bola Ahmed Tinubu ati ijoba re lowo ki won tubo le gbiyanju si ki alaafia ko le sokale lorilede Nigeria ohun ti olotu weroyin Nigerian Tribune so gan ni pato na ni pe ise sipo gan o fun are Bola Ahmed Tinubu ati ikokan awon gomina ti nbe kaakiri awon ipinle orilede Nigeria ki a le ba bori gbogbo ogun ipenija aisi eto abo lorilede Nigeria lati kadi eto yi nle Emmanuel Oresanwo mo ki oku ise o se ni laanu pe oselu sise o ti wa gba okan awon oloselu ju ise ojuse titoju araalu o ti gba ko lowo won Elomin sare bi o se wole lelekeji Elomin sare bi o se di gomina lelekeji senator house of rep alaga ijoba bile gomina opinle Olorun saanu wa o orilede Nigeria wa ko ri bayi tele awon Elomin si wa na awon oloselu yen o Emmanuel Oresanwo ma gbo mi dada o to se pe won opile nife idagbasoke orilede Nigeria rara Olorun ma se dajo fun yin o Olorun lati se dajo fun yin ni ki se pe nitori pe Nigeria wa ko ri bayi tele
e wa nitori wipe enikan ko wa ki se eya ara yin e wa na owo ribiribi lati ma sanwo fa awon agbesumomi awon ajinigbe awon apani mayoda lati le da ijoba onijoba ru olorun wo yin o olorun oba osin ni funru awon eyan ba won yi se lai lai lagba lowo olorun nigeria lati gba isinmi o fun sa keje ni gbogbo won le kaakiri kaluku awon oloselo na won wa gbogbo ona lati gba akoso ibi ti won ba wa lekan se ilakaka lati dori aga isakoso ijoba wo ina ni awon ota ilu n wa kaakiri be la won kan fowo soya wi pe igba se gba awo sawo kini kan se lede ni pako awon na lo gbodo ma wa nbe he Olorun ananga si eni to n se ka onise bi oraye wa eni ti o ba nife orilede Nigeria yi ki se pe o ko ni se rere Nigeria yi da pupo ju tele tele ki lo wa de to ya pe itaje sile ojojumo a fe o ako latoni lo awon mo wa ti won si gbe pamo o ye ka ti ma dupe bayi tori iyanu ma sele laipe lai china Allahanu lolohun awa eyan t'Olorun da laya ikakaakiri ki Olorun nu anu e ki o gba wa lowo awon ika to nda Nigeria ru ki Nigeria ko le je orilede rere fun gbogbo wa to eyin eyan wa oni ju bayi lo o lori eto oro lootu fun toni mo dupe dupe pe okun lowo ore mi dada Emmanuel ore sanwo to je alakoso studio fun wakati ti awaye olotu eto wa ina ni oluwa seun omo akinola mo ki studio manager to nlo to nbo to nki ese awon ipolowo oja ti won ti sanwo fun to gbido jade ti o si nse akoso gbogbo eto to njade ni radio be na mo ki gbogbo awon eyan mi ta jo sise yi lase italakan sepo olohun ko sanu nigeria o ani rogun ani rote o ki Olorun ko ran wa lowo nje titi ojo mejo ti atun lanfani lati pade ara wa lori eto ta pe ni oro olotu loruko Oluwa seun omakinola lere shitu alagbede ede ti gbogbo eyan mo si mido mido won dagbere pe pelu ogo Olorun atun pade ni ojo mejo ti sojo eku Sunday ndede ago kan osan pelu ogo Olorun titi igba na Olorun yo ma pa alo ati abo kaluku wa mo e se ti e n gbo wa o e ku kale